0: Iwane mvoto.
1: Chawe mvoto.
0: Iwane mani kaswe.
1: Mina mina Zeferini uteni mbanze.
0: Oh, mina David esitoe mvoto.
1: Isho.
0: Ni uma shimbo utumo ndiyani kwa kamsava li.
1: Inama.
0: Nisuke ebileni ni watuali wa minama.
1: Isho.
0: Nihlomulo ni ngaivona le.
1: Oh.
0: Ya kusuke ebileni ni watuali ukwela ntlao.
1: Usi wana le. Ya
0: kusuke ifika ntlao na watuali wa nchlongo.
1: Isho.
0: Senteka viora minu uma yapangu ni zani chula lisimuli.
1: Isho.
0: Se uti alito kutalava na ulima ni kasiwe.
1: Minamina Zeferini uteni mbanze. Nzo uma aka hungwini selwa likoti.
0: Isho.
1: Inga itega ngo balimpula usiwa nilako ituwa na mina mpoto.
0: Isho.
1: Ya, inga itega.
0: Ute itu ampele ya kula sekala na kami nani watuali wa minza. Ndia, wala mananga na umaka nkota.
1: Fulanti ngewe henkuni, fulanti ngewe.